Es con agua li conquista li junju chi cooperativas por cuicha junilesh la es li na que es ol chi pa inquil sali jalan jalan chi na jer sali junju chi calebal malaj sali junju cacu chi tenamit sabar cu na culat li shtiab li puc principal es ilal hain ulma jun li nim la saich o lej chuke re ana inch que apshkush fedecobera li kyo kuchik chi kulak sali cooperativas li kyo chi kulak sali rochochnal chiru li saqeu kha'in na qapan toshi chiru li qaqo adios li honal nashqeqe rem na tla'o taruq to kwang hun kamokak kuchik rikin re shunun zinkil li hofok chi asilal ko akwe li nalep li tento kyo chi kulak sali kakiang malak li kyo kuchi shkulpan la o li kwanko sali hunhuk chi cooperativas o kambi nak nakoy beni nak sasale chol chi shkulpan li esilal li hunhuk chi nalep malak li serak akwe li nakakam sali kyang sa shkawa li nim la molam de cobera li na kulak erkin hunelik li kwan sale kyan li kwan roch peninkil re spanu kili halan halan chi angel na kanaw na kauli angel li kyo sali hunho chi cooperativas chiru li kutan anak kwan malak chiru li te chal kakui chi kuho kan na na kakesh sa ila ech ol kakui ish kakui la le ech ol la ish li kyo kesh chi sholo minkil li junju chi comunil angel li junju chi cooperativas ultica pr spanu kilbi sa speul ut chi chapin li junju chi angel li tene pamil sa le pen spanak tento nak la chi ka chi holomin tat ka ushlak chi rishep la comun li she shaka bank akwe se junju tan aran sali junju chi cooperativa sabar kuina kwang li junju chi shnim kalchutam aran na kwang li siko ku aran na kwang li rapok atin re shnau balu tril bal anie pep li komon li te holomin re li junju chi nim kal molam pijo kam nak kawak le chol re shpanun kil li kangel re shpere sin kil le komon il shpana ko akyo ko chi shkultikan kil utho na kenau akwila esh kau li angel hain aban ingat chinak li kachol tento ban takachel ka e tento pilak chi chapil li hunhuk chi taklak li hunhuk chi angel li hunhuk chi komona kwi li naoken li nasakon re nak li angel akwi chok chi shik chok chi bek ho kanak aran kwang li kaushlebal aran kwang li kanaleb aran kwang kakwi li kilom shwan na krahlal takataw li tiek krahlal takataw li junju chi esilal mare ma kwasa shpeul li kutuka kwi chi atin raslal na kwang aban li takanau la o malak li tenau la ish li komon li na keke chol chi sholo minkil li junju chi cooperativas al sakal par kwang kesh karu li terah bar terah shkaman li cooperativas ut kwi in ka na saksa e chol han malak kwi sakal chol chol cheru par terah shkamba li cooperativa karu li kyo kesi shpanungil aban hain tento chabil na le maka chik karu kyo kesh kaushlankil shpana kutan sakin jaru naksak li kahel nak chabil kyo kesh shpanungil li kholomeng shpana kanan li nakmang kanan li nasikman uldi ka kakwe na karan makwa na akhtataw shpana kakana kwi shapsho sa shatabil li hunhu chiko monil kahel li hunhu chiko cooperativas ut inga takahali pere ishpanu kilbi li kakil ko kanak na kapok le chkol jikhuni lesh lesh li kanak akwa sa akil po yana makwi li kyoke si shkolo minkil li cooperativas malak kwan makwi li komonik angel malak li cooperativa re sa kristian ut aran na kanaw akwi na kachabi li shmeri sinkil li komonil kyoke shpanu kil aban sali halang halang kakwi chikchi cooperativas na kanaw na kanamalebeb li sa akil po yanam na ke oken li akshesh hasta si ribe ko shal li cooperativa han malajo asociado malajo asociada ut akyo kesh kel bale akwi chish kurpe sinkil le na wom di karu akwi she ka urasi cha kere kwi se hun kutan kwi shkwan li mata ne cho kere re solo ka ban ta kanaw akwi es ka komon na li hun hun chi oken kli sa kon kli na banuman sa li holomi خوال شابیل کوچیک رش کار سینگل پیش پن نکردم نکوتان نه چی کوچیش خونی لی نلب لی
na pere si man karanza li kung hoci cooperativas changu rilbal li stusula li kangel changu rilbal na kebli komon tento te apin changu rilbal akwi na chishkuni lebe ba komon ha amte kakakwi sa ahte sa kong te okeng ma kwa kakwi re na kwang li kung hoci chutam te kabo kaban kwi akyo ke bakwi chak si sa kong rubelash ba nakmare kwan komon akembut kakwi si ba chakrib o shala cooperativa o asociado mal o asociada o challenge cara ninka shakwilru halana kwichi kripal halana kwichi silpal rish a naleba ho kana na kahuntika cheru silpal de ba kok naleba kwaye na kaushlana a sel rush banna mare kon kutana kwi na ka anna oken re na tin kana katau li shtikilal li ek li shtikilal li shkwakin sinkili ka cooperativa li shtikilal li elchu mesh banna kwan kli loklak na khe kwan kli loklak akim kapan mare khalanchik li komon li maka shten li maka li rokik re shpanun kili hongkong chik angel utan narak chik taklang malakhan chik tarak shkalpal shkaushe li komon shabil na ke kaushlak tento akwi taka kere tal khaim taka ke saak nak ribal aru taka banu shpanakin ka tento akwi taka kulubanak nak kyal khalanchik komon li maka Rokenik lima kasih tengah kata es berisikil kah kooperatif malah sebanyak kili hongkong si kancil tarah sebanyak kili nalep inka us mare di maka sedi kacak lah pecah hokana tentu bi sil balik bi eba nalep bakuaye shka komon hokana kulmak li nimla sayi cholek cokere sa shka wa shka pshkush fede kober li kyo cikulak sale moe pali kyo cikulak anak kwan chire lene pali kyo cikulak anak kwan mare sali hongkong si kancil li kyo kestiki bangke li sebanyak kili tanto shere na krakhlal kutan na kwe rapin na krakhlal kutan na keteli oke balchiku na kwe kul na kwe kechi ilang sa lehong kapal utan bantyoshik na rahokana kafede kobera na shpantyoshik bichero lihonal na kekepe re kapinkil re na kulak lihongkong chi silal lihongkong chi na lep sa lekyang shpan na katentobi sa kapen chi kakung ala o kwan rilpal jang runak to el chubek kwan rilpal jang runak to kwakliek shban kwi trak tesh ok shpas pal rebe bli chekal poyanam charu shbanu re banem nak to kwan kep shbiwame banak kwan nak she el chubek nak she risi chubek li alal kakhol bek rikin kangel rikini tiko bak rikin li metseo rikini kelok ut nakanaw nak inkajik yo kochi oyenin rikin halan rikin hunak li molam rikin hunak li ochoshnal li matanek kwan tel oanak kwan nak te dekobera rahlam na kosoch benir rahlal na koshten pa aban kuisa halan rachik na jek taka balkusi li kilopal malakto okchi oyenin naka kawishlak kwin nak ta chah koksh man nak yo koshke balretan nak nabal likutan na nume nabal li loklas chiap yoko chi kanjelak la o ak na kanaw chanrush peil chanrush peere singkila kili hongkong chi kanjel aban maani tosh ilok chka kwe maani tishpa sa kwe karuta kwak chanru kwankat masala chol chanru kyo chi pek shk anjel antil li loklas akwim chanru kyo chi pek ishk anjel li kooperativa chanru kwankep li asociados maani chik nakulak aran ut nakenola ish nakhinka akwito e kanap chi tik tik shkiapkush fede kobera kyo chi kulak salekyan rikin klishtem maga okana nakakyakwi retal nabandi raylal kyo ko chiril al nabandi chakilal o li nashk amchak li kakwil khap li loklake li ukulakwi ak kyo chi ilmang tali hongkong chi nakhek mare kwank li loklaksul kyo chi chag ut kyo shbanukil li raylal sa khalan sokrok li katalamid watemal okana krubelah nakakyakwi raylal ish nakatento takila nalabakwaya ish banak mare sa shkawa nakinkat po abiyan takataw li Raylal wal nika akwi us na lebakwaye ish kakomon hukanak nakakots erikin rubalak chak chanru nak toten ang chanru nak tokeng chanru akwi nak takatkol li kakun shakalil li kakomonil malak li kakun kabaj man na mare anakwan wal rastakak shkebal li shlokal mare hunak li ketomk ut sa shabam takataw li Raylal tendoh kwi takak eli bisle baranesh kakomon katu takak matoh kwan kwi kakyuan matoh tento to oken tesh kwa kisingkil kakomonil matento to oken kakwi re holomin kakaw shlak tesh chichabil ut takak esa ah sakal lakwi
li nalep Hong Kong li nakulak Eric El Marekati Yoko chi Rabin Kil Utinka Taka Kesa Ah Kalanchik Nishtia Kwehan Nishka Komon Kokanak Makabok Lechol Re Ril Bal Renato Ten Ash Wana Kwana Kumpat Na Chashka Kwili Loklaha Tento Takil Bar Taka Kekib Wana Kwanak Na Uke Chakisul Kwanak Na Chalipek Kwanak Na Kwan Klibutir Mare Kwanak Li Ah Wal Shiu Shiu kwal kujik nak mare ikal nak tuilan tak numer sa spen jo kanu mare toker mare tuper mala chal shkawila li loplaha ento ta kesa ah ba na leba kwaye u tafana una aplikatu am kuna kwe ngachik traje na kon nak sik kun re ka kujik ni awalu li qawabesh mala ulah ak kwan kujik jo ku na kon sa chlishtu am na kanon na kinka ho kanu Marekuchik na kakela chol, reshkola minki la cooperativa, marekuchik na kakela chola kwire ten angre o ken, mare chabil ka ush, mare chabil na lepwa na kwi ken, ten tobi, ta kesa akwa ye o kanak na katoch le chol, la eshak kwi li sahil po yanam, shmanak kwanak na kehipi erin, shmanak li sahil akre chiko kaan, na ka ushram, na chishkunil na kuru chishpanu kir, chishkunil ta ka kye, chishkunil akwi ta el chichabin chiku, kalchosha rey li kawadiyoz na kwo kaan, aban, Takakaki sa akna kwan li shiw shiwal kwan li nale sa hongkutan maring kausta eljiko o kana tento takakaki sa ak li nale hongkumi li kyo chikulap sa lekyan sa shkawa li esilal hain sa shkawa li molam fedekobera sa shkawa li puktesibal esilal hain li nakulak sa lekyan sa lekalebal sa li kooperativa sa hongkong sa li hongkabal malak sa li hongkong aki chitanamit sa barpi na kikale e ci kapinkil akyo ci sakew kun li kamatan na hindi nashke li kakwa Diyos naka panjushi jiru ci angel pachol shwanak orak lalak pinakakye marera kwang keb li kakomon tuk si shrain la fu shwanunkil na bal li naleb na bal li kangel marera kwang keb li shayalyom marera kwang keb li shmat kaban makaib chik sa li kakyan kanak kwan wakambi nak nim li mata na kwa ye chok kakeh chok akwa lak li chokat si kwa minkil chok kere la ish li chok ish si kwa kli kanak kwan sa ito lef chok kere panjushi li kakwa Diyos kun li mata na kuchik yosh kebal ke chok si ike di loklah kutan hain wakana naka banjo shire chi anjer kachol naka pasak kwi li koso tesyom re re naka an tosh ten a tosh ril tosh peresip ar tosho er tosho numer tish koso tesi li loklah sulita a li loklah chkoch di hunhuk chi akwim li kyokesh chi angel ankila na kwan li loklah kape li si mare akwi li aninok mare li kakao li pens chi shunil li naka panu ha antishak ilok re ha antishak koso tesi ang kresh ban nak ak echal re li loklah chosha chosh wakana taka sama usilal chiruan rahlal re na toshril toshten a na tishrosop desi de hunhuk chi cooperativas ki hunhuk chi asociados ki hunhuk chi sahil poyanam li kokal li hunhuk chi hunkapal li kamolam fede kobera li katenamit guatemal manak chokesh ke pal re tal lakwe esh kanapa kwa esh kwa skwits in esh sahil poyanam karu li kyo chi kulmang wanak nakashpan ki hun nale naban ma kwa sa shpeil Kut marekwan sa tereka o marekwan inka sa tereka aban wanak makwa sakal sa dikilal na banuman li hukuk chi naleb li hukuk chi kaush ut kwan na kyal na ki oksika kwib li poyanam kwan na khalanjik na ke taklan khalan na ke kiokre karo li tento ta banuman karo li tento ta kabano ut hain inkara tento ta kakuluba nakanaw na kwan li railal kwan li jahkilal rahlan na kwa tinak si di shain kwan li nebail kwan li kweeh kwan kuchik sa li shtepal alta verapas na kakultika chak seruin rubelah sabar kwe na bali railal na ilman kwan re talil u na kanaw na kwas jahki aban mag a ta el chirish mag a ta kataw kunilik yoko chi rabinkil na li shtepal alta verapas li hunhuk chirokrok li tenamit kwan sa li railal kwan sa li kweeh maka li kaoresing maka li tsolepal maka li angel kwan li nebail mare maka li ha sakru li tag angelak de kupang kwi maani na ilokre aru sakal panuman mare kya kakwi yokep chi resingkil li loklahtumin sa ispen eba railal akwaye awaninka chorchi kulak sabar kwi tento ta kulak tento takil tento takanaw shmanakwangke molam kakwihan ke shpano
ut ma kwae ba arin ma kwa sa li katanamit Guatemal na elis tuminal li angel rah li nakesh pano li nakesh ke abam telkwi o shibakwi na ki ilok sa kal li shisail na kesh tau li rusilal na leba kwae abam tishkia kwa na palat ki o ut takaban li na leba kwae ut kyal tat oksik ut mare hane minkatesh kutri bebaran Railal li kyo kepshke bazala ben. Tento tanaw nakla hunka palat. Tento kwan karu narah tarah li tsakaem, tarah li kawresik, tarah li elchiubeh kyal haan. Awan huakshka hultika kwi. Yoko sa kyal palka bubelah na balchia li che kalpoyanam na kishnaw chanru nak naku kwakli chanru nak naku elchiubeh chanru nak nakapang huncha ilk angel. Naka ere tal na railal hunhu ni kwanza shben ni katanamit Guatemal inka toho tiklaktyo inka toho anakwan inka toho kuchab o chab lahe chab na al chiak chi us rokik chak na analeba kwa ye kwan arin se li kakyan ut marejo kanak kina kinka na ka kulupana na kakye na kwan da kapahun li ni Shban na kyokochi shkultikan kil haro siento chia li rachab an kil li katanamit Guatemala. Awan matzakaltial takwi haan na achabam ili katanamit ut taruk takakye haana ili takapano haana ili kachaka haana ili anaru takapano arin ten totokulak li angel hunko shinkal li takapano. Nakakere tanapin ka tatakawishlanak. Li tenamit Guatemal achabam il shman na khalan chik tenamit akwi toh na kerah rakok atin rakok chakra tashpen li ka tenamit khain nagestien akwi inka tuklaro kwa ye maka chik liten inka chik okeng paran na kutun na inka chal sail ten ang akwi na keshbanu toh kwan karu akwi na kerah kwan karu na keshtik chanchan takwi na klaat toh tiyokep tiyakpal toh tiyokep shkepal li shab salaben utlaat inka teshkela honal inka akwi teshkela lo al re na tat kwaklik re na tat el chiubek haan rah li inka chik taka kuluka utho na kanaw chishunil li na idman li na biman akwi sashpen li katanamitarin inka takakena makwa hukan kwan na bali railal, kwan na bali chahkilal. Awan, tikinakwi tento, tiklat, rival, eba na leba kwaye, lihalok. Kwan chak, kutan mala, mare kwan chak, po anak kwan, shtak eba yap li silok ish, jire sheba kwaye. Rahlal na kakye na kak, na khalak li kilbal. Kak na khalak li kabinkil. Awan, karo chokat lat re na kwan kakhalakan. Karuchoko lao, karuchokin la in, karuchoko shpanukil sa komonil, karuchoko salika hunkapal, salika komonil, malak salika tenamit. Sa hunak lichut, malak karuchokat la tafunes na kwan, nataje hehe, la ina na kwan, tingkwak na khalak lakchik li kilban, nakmakak lakchik li elkak, nakmakak lakchik li makikwang, nakmakak lakchik li kamsing, nakmakak lakchik, shishunili railal, li choko chishkultikan kilchak o li kwe echo li maka li kawresing o lakki li angel sa li hunhuk chi na akhek awan karo choko la o nakwan mare la na la yukwa na katesh takla sa li tzole walut khalan chik na katchik shwanung kil mare si ishtia kwe chinaal chinashpaal anakwan dento to chik sa li tzole wal mare siya muka kwe mare siya tkwat chi batsfung mala khalan chik li shpalalin kil la kwe siya tkwat shwanung kil utla ato nakwan Takwa hanak, takwa nak chap ilachik kwanko. Kya nak, diya kwa behilal kwan rilom sa kaben, renak tento taka kawresiki, renak tento to erchubek, nak naalwak li kakeru tento tishkepe. Awan, rucho kola o shpen kwa, renak kwan kakalokan. Marena katish, takla beyachi ten an sa la kooperativa, ulad nagatye nakin ka nakatru. Mare na kaje ma kikin haan shpan lukib li chay kalpoyanam shpan naklain shin kawresikut shin solokut urak etin shik chi aking kapek urak etin shik chi aking tse malak urak etin shik chi kok tse malak yalak anar shikru li angel eshtakla shi pala kwere tabano ut
Lukin di el akho la kakeho sin hulkikachak se hulikutan mare kwan la kanche la ataban mare koko na kakwak ek mare kwalep na katkulak aran na tiklali el ak kone ke siya hehe sin el ak tiyalban kachin akwi el ak an el ak ingat kake kwan kachin kwan nim usta kachin ak tikla awan hahun el ak malak el ang utna pagjik Narunas kamchakya kwaye. Mare kwanza li hunhunchi cooperativas, nanumeza paholoma kwaye. Mare nakake, obchakstumin li cooperativa ut. Mare nkatish echi shnauli asociado, mare nkatish echi shnauli asamblea. Mare nanumeza di kaushle bala kwaye. Utarambi, nakake, napyokosh pukte sintila kwe hunna let in ka us. Nakanao na sa espelyo katanamit Guatemala eli na keholomin ke eli na kekwan sa diakwa pehilal na pali railal na pali chakilal eli na keshkamchak sa likapen awan na kochala o na pakesokom na kapukdesi na alan o kanak rakhlal kwan inka toho kunchem inka toho kuchem o kik inka rahas kuyus na kyoko chisun kwan krik in na chishunil at chakilal akwaye Nakapok village hall, renato ten ang, renato oking, kakao resikip, akilaka kere el chupe, ten angkore nakita kooperativa ta kwaklir, kata kanak sa barki kwan anak kwan, shman nak ahel duli el chupe, ahel duna, lata kusi ako chupe, ta kusi chupe, akwi la akong kapal, nse hong kutan la tenanit, rahlal na ko atinati siya, Naleba kwa ye, mare makwa hun kwechok, mare makwa hun mahekwang, awan kwa nakla uwak kwi naka eki sa railar. Ut, makwa tokwa nakwan, takatikip li sera ikchirish, makwa tokwa nakwan, to atinak tirish, di hun kukchi naleba kwa ye, na kutiko ere laish nak. Nga naka ere tal, ni karu joko, shpanun kil, awan joha kwi kachichi yung kil. Makwa sa shpewul, ma kwasa shtikilal la ojo kochi banungre awa kyo kacha kinkil na kwan mare taqil taqa kere tal na bal li kakleru terko kishtak na bal li kakleru in kachik toro kishtaw asak sa li kakun kapal ut mare ya na kwan jochi uchin chichabili tse jochi uchin chichabili kape mala khalang khalang chikli akwim aban kwan kakleru li na oken Lena kinkas ka nakataw ni Rusilan ni Uchining ni nakabano Ajal marikindi kape marikindi tse marikindi aukiche marikindi aninok li kakao malaklipens Ajal na karuli akwim kungkuk li nakanglemang sa li kungkuk chi kooperativas Kuda na kwan nakatoch hun nalep sa barkwisho at inagsaktirish rubelah na kama takwiko hun li kakostal o polilit la o chokochi mochinin chokochi chokok na kabot sa lika kostal a baning anak at eretan na hopol rita kostal haan yochi el yochi numegut li aru chokochi ruchinin kil ya choko ako isyatal o kaan di etalila ko ayen na ruta kakerikin na pali poyanam na pali molan mo awinel yochi chakik yochi chako mare Yokosh bokwal shkomon li kweh sa lakapen, yokosh bokwal shkomon li railal, shkomon li elkak, shkomon li kawrising, shkomon li shpantil li angel akwe ut. Ikinahayin taka keretal, nakingkajik toruk shkwantininkil li kahong kapal, li alal kaholpeh, ut tentobi taka keretal, tento takanaw na. Ngahwi, kishkamaljak li alal kaholpeh sa shpendiro chichoch, Pichkolch uchi ku parkwan ke eba railal eba chakilal la kwaye hunhu salikanajeh salikatepal salikatenamit malak salikunhu chi kooperativas tajalak wika ke ishkanakakwa ishpaskwitsin chi angelak inga tashak takakanap chi tanek li ru li loklakape inga tashak takakanap akwi chi tanek li ru li loklakse uki joko chi choko kanakwan hultikatke li shakilal li angeli takabano politikaka kwe laat li asociado, li asociada sa ahil po yanam malak la esh li choke si holomin nakwit yokosh kanak bangil chitanek ru li lok lak kape
makwa kahui kapejo kosh kana munti laran zeli chor zeli pim tumin man jojishik shwana kultika ta akwe chishkunil li karusha anjak reha pim ka an li pindi shtabe sinkil li rapingil li risinkil li shtush li kindi shkebal li shkemal li kindi shkakalinkil chishkunil li ka angel shapanu zakara inka shapan ka chikho ka an shakoksili lop lahtumin jisa utanakwan nak kachik li shak to shatao an mokotishk eta la tumin oka anakwirik ini lokas e tahul tiko kere nak li anakwan jokos kanak bangkil di kakwim selipim malak pi anakwan sa shkawanak takakru jokos chokal li se chi al ut jokos kubali tumin kultika kenak seko kakwi joko ara kultika kakwenak jokat chi seko karan Aksa kocha rin alibahain erikin at ikin rubelak siya kwan siya kutan na nakwan awan tento shulti kantil shpan nakwan nak nasat sa likachol malahing ka nakabano malahing ka nakakesa ak awan kwan honal nak nakoyo eot nakakena nakwan hinkash kailin si eot mare takaw shla naktakyok naktakut chishunilot mare hinkajik takahela takanap chikam salipin Awan ani kwan reh malilok lah akwim makwa. La o li poyanam. La ad li asociado, li asociada, la ish li sahil poyanam. Nako oken, nakesh oken. Renak nakataw kun li chahkilal, renak nakataw kun li raylal. Awan, ika nakak eretal. La o sho panun reh. Takanap jinumek cheho kan sho oken, maresh kakapleke, maresh kakek, kanakaran, ika chikting angela. Taro ta okwe. Awan mukon sakwah lah kucik. Mukanak tentobi takak esa ah binale fungku koi bening mak pitoh kacin jiki shekal lilok lah si darah sakal te chok mare se kwe oshi kutan mare se khushama mare se olah kutan ing anak kanau ma anita chok re chaku kuila ta kwe chok kacirin bag jok kacis kalengkil mana pon ke bakwe likomon na ke kulak chiru li na leba kwaye chishok bali ing kashish angela di inka she rau chakru bela ho kanak kawala ki kwantesh kawal kwantesh la isla holominel de lihun hu chi cooperativas de ritual de ba na le ba koya le na kulman se le kachang se le kate pan se le halang halang chi komunik angel kila ka koya ta kosa ku chak li atin erikin de kin li lok la kape kwanak mata kele tal chal kachin na piokosh kutpala ba na ta kachu tub ham ta kachere tal na kachu kila kulitumin George Karnak Aram Espana Pakua.